marojien ngjurbe marba chembe chabla tu nar tu mari ge jebe nyumule ji jibata nam do pa ja ngembe cho tamje tane changsin se xie jian ne la jeb jebe de mo me be rabre sa ne lo ye xie ngjur ne to da mi min ji ma de chu Namba tamje jemba ye yende tamje jeba la sanje shebe tanye ta Tenje zogbe sanje la deba tamje ye se ye Shingdo nangi simbo ta Pujo tenshi ma toba nga sanje yinshi Luanbo ma norda yinshi la sobe Toshi chenbo minayang Tata Jekuma Laza Bea Doshi Yonat Nguayi Zana Jimji Azobata Dejin Doshi Jewa Jumbo